gen moun kap tande show sa la kap ri gen moun kap ri kap di ki konnen yo konsa vre epi y ap gade lot y ap di konbyen fwa